0: 라디오
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may kumso.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
5: Mayong aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program sa Bungadlaw, Oktubre 11, 2021. Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region. Live makita anywhere in the world, pinagisamon official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station. Para naman sa aton nga mga pangulong dinalan. Sa balita lokal, OCD-NIR hugot nga ginabantayan ang sitwasyon kasunod sa paglupok sa bulkan Canlaon kahapon nga adlaw. Sa balita national, Senator Padilla ginaimbestigaran sang DOJ may kangtanan sa kasong obstruction of justice. Sa balita international, Cardinal Tagle napilian bilang bagong dean sang College of Cardinals. Sa balita sports, NLEX kag TNT daog sila tagsak hampang sa PBA. Kag sa ito naman balitang entertainment, Mia Goth nagpa-divorce kay Shia LaBeouf. Philippine Standard Time, alas 6:03 na sang aga. Sa detalye sang mga balita. Ang balitang lokal ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa itong pinakauna nga balita lokal, OCD-NIR ugot na ginabantayan ang sitwasyon kasunod sa paglupok sa bulkan Canlaon kahapon ni adlaw. Hugot na ginabantayan sa Office of the Civil Defense sa Negros Island Region kung OCD-NIR ang sitwasyon matapos ang moderately explosive eruption na naglunta naman sa bulkan Canlaon kahapon nga adlaw, Oktubre 10. Sunod sa OCD-NIR sa impormasyon nga ilan nakuha gikan sa FIVOC sa nagdangat sa 5 tubtub-6 ka kilometros ang kataason sang volcanic plume kag nagpadulong ini sa north and northeast. Payag pa sang OCD-NIR sa syudad sang bago nakita ang eruption plume, may mga nabatian nga pagsigabong kag nakabatyag man ang mga residente sang magamay nga pagtayuga. Samtang sa San Carlos City naman gin-report nga nakapanimaho sang asupre mga residente sa barangay Kudkod. Samtang sa La Carlota City, may nabatian ng mga rumbling sound kag may ashfall kag baho nga asopre sa sityo Gintugdan, Barangay Arala. Ginreport man ang ashfall sa Barangay Igmayan kag kumaliski sa Don Salvador Benedicto. Nagpanugyan naman ang OCD-NIR sa mga residente nga nag-istar sa palibot sang bulkan nga mangin alerto kag sundon. Ang mga opisyal nga abiso gikan naman sila lokal nga gobyerno kag FIVOC. Sa dugang pa nga balita lokal, SLI sa Vista Alegre arestado sa bypass sang Police Station 7. Arestadong sa ka-street level individual kon SLI matapos magpatigayon sang bypass operation. Ang mga kalupakon kapulisan sang Police Station 7 sa barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod kahapon Sabado, Oktubre 10. Ginkilala ang naresto nga si alias Rigor, 46 anyos, kag residente sang Amunga Barangay. Nakuha sa suspect ang 17 tanan ka mga sachet sa ginapatian shabu nga nagabugata. Sang 35 gramos nga nagabalor naman sang 238 mil pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act ang igapasaka bato ka sa suspect. Sa dugang pa nga balita lokal, K9 anti-drug operations ginpabaskog sa mga transport hubs sa Negros Occidental. Ginpabaskog sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o kung Island Region Seaport ang and Airport Interdiction Unit. Negros Occidental ang ila K9 inspection kag interdiction operations sa mga mayor nga transport terminal kay mga pampubliko nga lugar sa probinsya. Pila sa mga lugar nga nagpatigayon sang K9 inspection amo ang mga puerto kag terminal sa syudad sang Escalante, San Carlos kag Sagaya. Pati ang mga shipping hubs sang delivery transport services lakip na ang mga cargo sa parcels sa salakyan kag binagtong sa mga pasahero ang ginpang inspeksyon na. Wala naman sa may na record nga kontrabando sa nasambit nga mga operasyon na. Samtang mga nadakpan nga kolorom sa Western Visayas, nagdangat na sa 199. Nagdangat na sa 199 mga kolorom nga nadakpan sa Land Transportation 6 o kung LTO 6 sa Western Visayas. Sunod sa payag sa LTO 6, ang pinakauli nilang nadakpan na mo ang isa ka van sa Malayaklan kung sa rin bago lang ini nagpapanaog sa mga pasahero. Payag sa LTO 6, apisar sa ilang nga liwat-liwat nga paandam kag mataas nga multa. Madamo sa giyapon sa mga illegal nga kon operators na ginapili nga magdulong sa mga pasahero apisar nga wala ini sa nagkaigo nga permiso kag dokumento. Nagpanugi naman ang LTO 6 nga nagakabutang sa risgo ang mga pasahero kag nagakaguba ang mga lehitimo nga transport operators bangod sa padayon nga operasyon sang mga kolorom. Samtang mga pulis nga naka-deploy para sa Mascara Festival, ginkamusta sang PRONAR Director. Ginkamusta ni Police Regional Office Negros Island Region, PRONAR Director Police Brigadier General Rodencio Reales, ang mga kapulisan nga naka-deploy sa ginpatigay o kung ginapatigayon nga Mascara Festival sa syudad sa Bacolod, Biyernes ang gabi, Oktobre 9. Sunod sa impormasyon sa PRONAR, gin-inspect ni Reales sa mga kapulisan nga nagabantay partikular na sa Bacolod City Government Center. Importante naman naging patigayon niya aktibidad bangod luyag masigurado ni Reales nga handa, disiplinado kag mabinantayo ng mga kapulisan na. Sa katapusan nga balita lokal, DSWD na nagtag sa masobra 10,000 pesos nga ayuda para naman sa kapin 3,000 ka mga mangunguma sa Bacolod. Nakabaton sang tig 10,000 pesos nga cash ang malapit sa 3,000 ka mga mangunguma sang tubo sa syudad sa Bacolod nga napektuhan sang red striped soft scale insect o kung RSSI infestation na. Ginpatigayon ng duha ka adlaw nga payout sa SM City Bacolod humalin kahapon Sabado tubtob subong adlaw Oktubre 11 kaupod ng lokal nga gobyerno sa Bacolod. Nagdangat naman sa 30.5 milyones ka pesos nga balor sang ayuda ang gin-distribute agud mabuligan ang mga mangunguma nga maka-recover gikan sa kapierdihan tuga naman sang infestation sang RSSI.
1: Balitang National.
5: Ang Balitang National ang ginadulong sa inyo sa DDX 500. Ang DDX 500 may powerful compounds na maka-prevent sang liver damage. Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City. Sa pinakaunang balita national, Senator Padilla ginaimbestigaran sang DOJ may kaangtanan sa kasong obstruction of justice. Ginpahayag sang Department of Justice o kung DOJ kahapon Sabado nga nagahiwat na sila sang preliminary investigation. May angot sa kasong obstruction of justice na ginpasaka bato kay Senator Robin Padilla. Ang kasong obstruction of justice ang may kaangtanan sa ginaligar paghatag ni Padilla Sa ang bulig kay Senator Ronald Bato de la Rosa agud nga makapalagyo ini sa Senate building. Madumduman nga una nang agin pahayag ni Padilla nga wala niya ginbuligan si de la Rosa nga makapalagyo. Kag nagingyo lang ini sa iyang nga makasakay sa iyang salakyan agud nga makagwa sa Senate building sang nagligad nga Mayo 14. Si De La Rosa ang wanted sang International Criminal Court kun ICC bangod sa kaso nga crimes against humanity may kaangtanan sa marugo nga drug war ni anay presidente Rodrigo Duterte. Sa dugang pa nga balita national, anay presidente Rodrigo Duterte mas nangin healthy samtang nagatiner sa prisuhan sang ICC suno sa expert panel. May improvement ini ang findings sang expert panel sang International Criminal Court kun ICC angot naman sa kondisyon sang anay pangulo sang Pilipinas nga si Rodrigo Duterte nga ditinado sa detention facility sang ICC sa The Hague, Netherlands. Base man sa findings sang expert panel, makabig nga fit ang anay pangulo sa pagtambong sa trial sang ICC. Ditinado si Duterte sa The Netherlands matapos na ginakusahan sang crimes against the humanity. Samtang Chinese nga may kahilabtanan sa operasyon sang Pogo sa Bamban kag Purak arestado. Naaresto na sa mga kapulisan ang isa sa mga Chinese national nga ginatudlo may kahilabtanan sa operasyon sang illegal nga Philippine offshore gaming operator o kun Pogo operations sa banwasang Bamban Tarlac kag Purak sa Pampanga. Ginkilala ang naresto nga si Wang Mingmin wanted sa kaso nga serious illegal detention kag qualified human trafficking. Naaresto si Wang sa ginpatigayon ng operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, Regional Field Unit, kaga Presidential Anti-Organized Crime Commission sa siyudad sang Paranaque sang Biyernes, Oktubre 9. Dugang pa sa mga kapulisan, nag-usar sa nakalainlain ng mga alias si Wang agud makapalagyo sa iyang mga kaso nga ginaatubang. Detain na subong sa CIDG NCRRFU ang sospeka. Sa katapusan nga balita national, protesters nga nagpanaukon nagapanawagan sang guilty verdict para kay Vice President Sara Duterte nagdamo. Mas nagdamo sang Biyernes, Oktubre 9, ang mga ukon ang mga nagupod sa protesta kung nagapanawagan nga pamatbatan sang guilty sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Nagumpisa sa pagtipo ng mga protesters sa guwasang Senado sang tinalikdan nga Setyembre 29 apang mas nagdamo. Sa ika-37 na ang adlaw sang impeachment trial. Kalakip sa mga nagupod sa protesta mo ang Akbayan, mamamayang Liberal kun ML, Bayan, Magdalo Akbayan Youth, Tindig Pilipinas kag iban pa. Ginpaliag ni Akbayan President Rafael David nga bastante na mga ebidensya nga ginpresentar sang prosecution para nga mapamatbatan nga guilty sa impeachment o kun impeachment trial ang Vice Presidente. Nagapati si David nga nagbaton sang kwarta gikan sa China ang Vice Presidente rason kung nga wala inisang komento sa ginahimo nga pagpangharas sang China sa West Philippine Sea.

0: Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon. Sa balita international, Cardinal Tagle napilian bilang bagong dean sa College of Cardinals. Napilian bilang bagong dean sa College of Cardinals si Luis Antonio Cardinal Tagle Biyernes, Oktubre 9. Pag-abos na ni Cardinal Tagle ang 92-anyos nga si Giovanni Cardinal Batista Re. Natabo ang pagpili kay Cardinal Tagle sa nagligad niya Biyernes, Oktubre 9 matapos nga nagtambong ang mga kaupod niya manya Cardinal sa isa ka event sa Vatican. Magluwas sa Dean of the College of Cardinals pag-auyatan man ni Cardinal Tagle ang titulo nga sa Barbicarian Church of Ostia. Samtang iya man nga ginauyatan ang titulo nga sa Barbicarian Church of Albano.
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports ang nadulong sa inyo sang Mighty Sea. Nagabulig ang Mighty Sea sa pagtinlo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation. Take Mighty Sea, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita sports, Anlex kag TNT daog sila tag sa kahampang sa PBA. Nagdaog ang Anlex Road Warriors kag TNT Tropang 5G sila tag sa kahampang sa PBA. Sang tinaliktan niya Miyerkules, Oktubre 7. Ginutos ang NLEX sa Macau Giant Pandas sa scores nga 138-78 kung sariin. Ginkilala si Jonte Borton bilang player of the game nga may 22 points. Samtang nagdaog naman ang TNT Batok Terra Firma Jeep sa score nga 116-92 kung sariin. Ginkilala si Calvin Oftana bilang player of the game nga may 31 points.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ang Balitang Entertainment ang nadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Sa Balita Entertainment, Mia Goth nagpa-divorce kay Shia LaBeouf. Nagpasaka sang divorce papers ang British actress nga si Mia Goth sa Yabana nga si Shia LaBeouf matapos ang pulo ka tuig nila nga kasala. Nakasulat sa petisyon nga ginpasa ni Mia sa Los Angeles County Superior Court nga separado na sila sang 40 anyos niya nga bana umalin pa sang Hulyo 2025. Ginkilala ang duha sa adtong tuig 2026 kag pagalig okon pagkaligad sang duha ka tuig. Nagbulagay ang mga ini apang nagbalikan ni sila sang tuig 2020 kag nakabata sang tuig 2022. Sa petisyon, luyag ni Mia nga maangkon ang primary legal kag kustodiya sang 4 anyos nila nga bata kag bukas ini para sa visitation rights ni LaBeouf. Kilala si Mia sa pagbida niya sa pelikula nga Pearl sang tuig 2022 kag bilang Elizabeth sa Frankenstein nga ginpagwa sang tinalikdan nga tuig. Good morning mga K5. Happy Sunday. Kamusta ka mo? Happy Sunday sa inyo tanan. Well, good morning lang din no sa tanan nga mga nagahimos subong kay ti Domingo, nagahimos pa kadto sa simbahan no halong kita mga ka K5. Indigin makalipat nga magdala sang inyo sini nga mga tubig, payong kag ti syempre protection para sa ulan kag sa mainit nga panahon. Good morning sa aton sini nga mga live viewers. Good morning kay Mama o kun kay Sir James Bornales, kay Ma'am Gina Purano, kay Sir Franklin D. Martinez. Good morning. Good morning man kay Ma'am Gina Borja. Maya, enjoy your Sunday K5 Troy. Yes, good morning no sa aton dira nga mga K5, especially sa mga K5 naton nga ra subong sa aton sini nga mga public market sa siyudad sa Bacolod. Halong kita mga K5 ha sa pagbiyahe. Halong kita sa pagpangumpra.

0: Mayra, kita gali sa bisita, no? Si Tito Ompoy. Mayra, sa kuno'y pa-shoutout. Ano, sa kuno'y pa-shoutout, sir?
1: Happy Sunday lang mga gali sa taga Barangay Tapi. Labi na gisa pamilya Mourinho, pamilya Hinobata, pamilya Espanyola, pamilya Nyitis. Kasi sa tanan-tanan nga taga Tapi, sila ni papatis da sa taga Niya, taga Kalumbuyan. Mayroon lang papapatis sa inyo taran guys, ha?
0: Yes, good morning! Grabe, di ba tama pamilya ni Sir Ompoy ba, no? Good morning sa kay Angie T. Aloy, sa kay Sir Leonardo Sevilla. Good morning, Sir Troy. Good morning kay Ma'am Emma Hokinio. Good morning, ma'am. Grabe niya nga ito. Nga balita entertainment, mga K-5, si Mia Goth, no, nagpa-divorce sa kay Shia LaBeouf. Imagine ha, pulo katuig nila nga kasal, tapos nagbulagay sila. Wala ka bata pa sila, then amo to da yun, no, nagbulagay sila hasta nga nagpa-divorce si Mia Goth, siya sininga-bana, nga si Shia LaBeouf. Okay, imagine, 10 years ha, mag-asawa hay, kasado, tapos nagbulagay. So sa mga magkuyabay, dira, dapat kinalahon yung ginangin nyo sininga mangin partner. Ito siyempre, hindi na yan, dapat seryoso, ginaya, no? Hindi dapat lahog-lahog lang. Ay kung atubang mo na siya sa altar, sa simbahan, musiling mo dapat seryoso ka na gid. Good morning sa kay Mary Grace de Meren Astosilia. Malya good morning kay 5 Troy, kag sa tanan nga gapamati, kag sa kay Jerry Gerald, kag Jero Artosilio nga gapamati man. Thank you so much. Well, makita ninyo ka K5, no, nag-iisa si K5 Troy for this morning. Kay si K5 Carla Defensor Longa, may ginasikaso nga importante nga mga bagay. Pero karon dugay-dugay mga K5 ha, may ara kita sa aton nga event dito sa may Bacolod City Government Center. Kita ay kita dito karon sa gabi kay may ara kita sa aton nga League of Champions Season 5. Diba, magasambuwa dito ang mga dancers, no, diri sa nakalain-lain nga lugar sa Negros Occidental. Te, may tagsa dito ka mga pambato, kadto lang ka mo dito, kagsuportahan ninyong inyo sini nga mga pambato sa aton nga League of Champions sa 2026. Alas 6:22 na sang aga, mga K5, magabalik kita pagkatapos siniya.
2: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care

0: Good morning mga K5. Nagabalik na naman ang inyong programa nga Pamahaw kun Domingo. Pamahaw nga puno sang chika, kag chika nga wala diri wala dito. Ako si K5 Troy Basa.
1: Ako naman si isa kalupok, Bumagranada. Good morning mga ka-K5. Welcome sa inyong second portion. Itan, naguba ang stand ko.
0: Good morning, K5 Boom!
1: Good morning!
0: Doka, aga ka pa na natisningan ni Itan.
1: Oo. Everyday ako nag-inatistingan. Tod ang stand ka, Mike Tan, pakiayos. Ano, Itan?
0: Amo gini ako, baskog ang kamot. Anad ang kamot.
1: Giyong kamot. Good morning. Correct. Anyway, Troy, no? Excited na kita para sa aton nga ikalima nga K5 League of Champions 2026.
0: Correct. So,
1: ginaimbitar tang ato ng mga K5 nga magkilit anay kita karon later sa BCGC, Bacolod City Government Center, alas 7 sang gabi. No, may ara kita walo, no?
0: Yes, walo ka bro.
1: Walo ka mga participants nga magkapa-indis later. So, see you there mga K5. Ang K5 News FM may ara pagitpahampam. So, basi karon isa sa inyo makakuha sa kaldiro.
0: Wow, damo gali pa premium. So, thank you so much sa aton mga sponsors, K5 Boom.
1: So, gapasalamat kita sa aton mga sponsors, no? Nga wala untat nga pagsuporta sa aton ng mga events. Every events, ara gid sila. No? Ang base lechon, ano pa?
0: Ang aton nga Clinica di Alternativo Medicina.
1: Yes, syempre, no? Hindi ginay madura.
0: Ang K5 Boom, mas better, no? Sa aton nga mga K5. Kung magkanto sila sa BCGC nga early pa ano, ay para makapartisipar sila sa aton yung mga pahampang later on.
1: Yes, excited na Kuya Troy, mga tag sa mga kaldiro, duwag, electric fan, aircon.
0: Wow, ikaw na nagambala.
1: Oo, mga tag kita
0: aircon. Ikaw lang sponsor sa aircon.
1: Ako, si Bom Granada. So, aircon lang, kita mo ng gamay lang na yabala.
0: Ah, okay.
1: Ginadala-dala.
0: Ano
1: air
0: ka?
1: Air cooler.
0: Portable?
1: Portable aircon.
0: Wow.
1: Aircon.
0: Uh-huh.
1: Oh, so, see you there mga ka-K5 ka na. Join ka mo sa amon nga pahampang later, no? Kay excited ni syempre Troy, no? Exciting.
0: Teko, excited ka K5 Boom. Of course excited man aton dira ka mga dancers.
1: Yes.
0: Siguro kagapon pa nang K5 Boom, no? Grabe na ning ila sining ensayo. Grabe nang gitumar gining ro nila ang power trio naton para karon nya nga pag start niya sang competition ti pag 6 sila ya.
1: Oo, nakamaitisi sila. Actually nakita ko, nalabyan ko to, kita mo bag ulan ko abot. Nalabyan ko to dito sila og ano sila ga practice na.
0: Wow.
1: Para later.
0: Siyempre kay 5 Boom, sino man bing hindi magpabaskog-baskog karon kay kadako galis na ato nga pa-premyo.
1: Yes. Kabalo akong pila?
0: Pila?
1: Pilang champion be?
0: 30,000 pesos! Grabe, nagalupok!
1: No?
0: And then, sa...
1: ang champion.
0: Oo.
1: Ang first place?
0: Pila?
1: Pila be?
0: 20,000 pesos.
1: 20,000.
0: Grabe, no?
1: Tumaga ting-ting.
0: Ating-ting.
1: Ting-ting at 20,000 pesos mga ka-K5.
0: 25 or 20, no?
1: Hindi ka sure? Arisakon ang ano, arisakon ang cheque.
0: Wait. Wow, grabe siya.
1: Arisakon, arimayari ko di ano, hawid. So, anyway, no, good morning anay sa aton mga K5 dira sa Burgos Market, Libertad Market, Central Market, dira sa Sagay. Good morning. So, Troy ang aton nga champion, amo nang 30,000 pesos.
0: Okay.
1: Ang first place 25,000 pesos.
0: Wow, 25.
1: Kag ang second place, kabalo pila?
0: Pila.
1: 20,000 pesos.
0: Wow. So, and then may consolation na.
1: I don't know.
0: Wow.
1: Pero ano no, sino ayhan?
0: Feel ko wala man sa ano, uwing luhaan.
1: Wala, syempre.
0: K5 pa ya, di ba?

0: K5 League of Champions, actually K5 buwan mo na siyang isa sa official na activities ang Mascara Festival 2026, yes. No? So every year gini siya nato nga ginahiwat. Kagti subong, grabe.
1: Last year, ala kita sa Bacolod Public Plaza. Subong yung ala kita sa BCGC.
0: Mas malapad nga venue.
1: Mas malapad, mas damo audience.
0: Wow. No?
1: So, mamula. So, see
0: makita
1: there.
0: Dito ninyo, hindi lang mga dancers, mga K5. Makita mo ninyo ang mga idol dito ninyo, ang mga broadcasters. Makita dito, dito ninyo si K5 Boom Granada.
1: Makita nyo dito si Boom Granada, ang tsura galing sa personal, hindi amo sa, sa ano? Sa camera ni Ethan. Thank you.
0: Yeah, feel ko mas guwapo ka, sir. Boom sa ano ah?
1: Sa camera? Ay, naka-filter ni Ethan. So, naka-disappoint sila. Amo na.
0: Hindi man.
1: Anyway, ang kagtoto nila, yung price man niya.
0: Gane, gane.
1: So, amo na nai, isa na nai mga kita nila, ilan mga idol, si Radyo, si Zyro Van Albay,
0: si Kaki. Si Zyro, araman to.
1: Si K5, Makoy.
0: Makoy di.
1: Wow. The Journey of Makoy. Correct. Ilan nyo sa Facebook, mga K5, ah.
0: Wag yun natin. Wow. Yaman natin si K5 Red Salgado. Good morning, Sir Red. Iba talaga ang ating mga sponsors, no?
1: Salamat, Bongbongs.
0: Thank you, Bongbongs.
1: Toasted Mamon.
0: Wow. Busog na busog. Para tayo mamaya, no?
1: Kaya alam ko si Ethan, nagsulod gulpi kayo. So, salamat, Bongbongs. Sa Bongbongs, Toasted Mamon. Na-pause.
0: Amo na, aw.
1: Amo na, aw. Ano ka pag-i-jabi? Salamat, Bongbongs.
0: Good morning kay Ma'am Bings Delphine, ano ba dyan, Sir Troy, Sir Boom, isa kalupok patamyaw kay Nanay Feli, kay Glody may Mary Joy.
1: Mm-mm. Good morning kay Nanay Feli, kay Ma'am Lili Inting Balinas, good morning sa Comparita James Bornales Goles, good morning dara sa Hima Mailan. Later ko, no, ang team isa kalupok ang Boom Granada Angels makagtugid sa Calag City Government Center. So see you there mga ka-K5. So we are ready na.
0: Ginagdaman na itong K5 Boom, mga itong sininga mga KSS, no?
1: K5 solid supporters.
0: No, kadto ka mo dito, kami mga pa-premio dito.
1: Si, ano kayo ko no, si Chuli Culiado, nag-program ko. Maya, Sir Boom, ready na po
0: yan.
1: Kung may darna, kaligaging kwa, gusto ko ako man kwa mo darna.
0: Wow! So may akwaton ka karon.
1: Oo eh.
0: Ay, by the way, ha? Belated happy birthday kay K5 Boom Granada.
1: Salamat, Troy. Salamat.
0: Grabe, no? Nag-iiso lang edad, yaya.
1: Nagkataas ang edad, pero malitan. Okay lang na kayong tsura. Mga panahog. Tapos sa DTX500.
0: Correct.
1: Anyway, naman na, edad mangkit-kita, Troy, no? Hindi magina matagong edad taya. Importante, good health lang. Ang manang wish tayo, good health kag... peace of mind.
0: Love life. Also, so,
1: wala love life. Importante, good health. Ano mo ng love life? Kung ingi mo, health hindi maayo. Diba? Dapat naka-power trio ka mo mga K5. Ba si Mrs. Timplahan gid sa DTX Coffee Mix. Kung si Mr. Kagabi naka-extend food supplement for men, pagbugtaw sa aga, timplahan si Mrs. sa DTX Coffee Mix.
0: Wow. Feel ko K5 Boom, sa ang birthday mo naka-extend kagid mo?
1: Wala.
0: Pero pagbalik mo, doka pasik kagid yan. Doka birada!
1: Sa radyo! Kaya dapat ko, no? Kung nag-abalik sa ako niya, no? Kung nakatumba ka sa mic bomb, energy.
0: Correct.
1: Hindi ko naman yung tanang baso. Nasa ako di ano, basta mo na.
0: Sa kilala mo?
1: Oo, sa kilala ko.
0: Grabe ka ganyan.
1: So dapat, bis ka wala energy, ano gani?
0: Ano ka ganyan? Dapat, ano ah?
1: Pagsik.
0: Pagsik. Kag TV, anytime, anywhere.
1: Ma-off ang
0: handa.
1: And good morning kay Junimay Reteta. Good morning Sir Choi and Sir Boom Granada. Isa kalupok. Tagadiin ng Reteta family. Amo man kay Angie Aloy. Good morning. Sa aton dara ng mga K5 nga magkakagto sa simbahan na pagahimos na kamudara. No? Kag iba niya Troy kung Sunday ka pang labani. Amo ning pahuway nila pang laba. Luto siyang manamit nga sudan. No? Kaya ang mga pamilya bla.
0: Correct. Sunday at family day ginaya kay Five Boom.
1: Family day ginaya.
0: Te kung wala kaya sang trabaho, then te ginagasto mong imong oras kag panahon sa imong pamilya.
1: Mura gali kung kis akon day off mo, mas nami hindi ka mag-usal sang cellphone para mas spend mong quality time with your kids.
0: Correct.
1: Kids and your family and your wife, no?
0: And your
1: uyab Monday. And your uyab. Kung may uyab Monday to Friday, Saturday to Sunday kay misis na ang time.
0: Wow. So kay ikaw,
1: Aldo Cebu.
0: Si kay ikaw, wala Cebu. Wala kang uyab, no? So Monday to Friday mo din na.
1: Monday to Friday, so work.
0: Wow.
1: Saturday to Sunday pang laba.
0: Tiyang work na dos talaga man 3 p.m. ikaw.
1: Gado
0: ka do yon. Apa huwag?
1: Ka alaga ko sa akon nga may baby ko bala.
0: Wow.
1: Boomer.
0: Taan.
1: Ito.
0: Ay, abi ko ko.
1: Paldo Cebu. Good morning ha, kay Mami Binks Dolphin, kay Ma'am Maylin Joy Sidayon. Pagreet lang sa akon, Frenny Sir Boom, happy birthday kay Ma'am Wena Ibido Lukay Lukay. Good morning. Kay Ma'am Wena Lukay Lukay, aton kay as member man ako. Good morning sa imo, Ma'am. And happy birthday. Why gito da Iko Galichon?
0: Kay Pai Boom, speaking of no kagina about sa love life, Mr. Yano naman ta'y about sa love life, gusto mo? Gusto mo ma-stress sa buong aga?
1: Go,
0: gusto mo pa mahawon ta?
1: Wow. Biskan wala ko kagi, higugma. Ma-advise lang ko sa akon nga masarangan, Troy.
0: Based sa imong experience, wow, ikaw, wala ka, na?
1: Hindi, bitata mga kaka-K5, tadira nga, pwede ka mo ka-join sa ato nga comment section.
0: Basta nga, raka mo dira
1: sa ato nga Facebook account, sa mo na ang K5 News FM, Bacolod 101.5.
0: Basta nga, raka mo dira sa inyo nga, hibubunot, no, kaga-advise sa ato, sila mga topic for this morning.
1: This Sunday morning.
0: Yeah, pwede ka mo dira ka-comment, no, kagbasawa naman on air.
1: Boom Granada and Troy, basa.
0: So, pamangkot?
1: 7 a.m.
0: Correct. Until sa kung sano, ikat-iitan.
1: Until kung sano, mas sinasitan. Okay, anyway, good morning kay Gina Borja. Good morning si mo, ma'am. Ang atong topic sa sininga aga, Troy, yes?
0: Well, kay Five Boom, ang atong istoryahan, ang pamangkot, no, sa isa ka relasyon, no. Sa po binaglawig na kamo, 10 years kamo. Kita ka sa batik ka sa entertainment kung gina nga balita.
1: Yes.
0: Kasado sila kay Five Boom, then 10 years sila. Tapos nag-divorce, nagbulagay pa sila nga duwa. May bata na sila ha. So ang question ko naman yan, no, sa subong aga, para daw ka-relate man ang iban. Ano ko noong mas masakit kay Five Boom? Ginbayaan ka or gingamit ka lang?
1: Hoy.
0: Agay.
1: Doka budlay ang duwa.
0: Ay,
1: sakit
0: okay.
1: Ang duwa. Ginbayaan or kung gamit ka lang. For me, ginggamit ka lang.
0: Nga.
1: Kasi syempre, ginbuhos mo ng tanan-tanan mo nga pagpalangga siya, ang tanan mo nga time siya. At the end of the day, nabalaan mo galing ginggamit ka lang.
0: Uh-huh.
1: Diba? Inabala? So, muna.
0: So, mas ano, masakit ang ginggamit ka lang.
1: Kikikikapit ako sa buhay. Nag-gamit na kayo, no?
0: Wala eh!
1: Barney.
0: Hoy, wala pa ko yung black agi. Yaka kay Five Boom sulod sa isa ka relasyon.
1: Diba, hindi ba naging tomo ni One Eye?
0: Sino na?
1: Anyway, muna Troy, eh, mas masakit kung ginggamit ka lang. Kaya inabalang nag-spend ka sa imo time sa iya. Ang imo nga, ano eh, pagpalangga mo sa iya. Imagine mo, ang oras na hindi mo na mabalik, Troy. Tapos nabalaan mo lang at the end of the day, ay ginggamit lang ako gali. Diba?
0: Gado ka, emotional ka sa buong hao.
1: Amo na ko naman advice ka.
0: Ay, to on.
1: Share ka sa imong
0: ginupon kita niya doon, no? Nga wala ko tagari sa relasyon.
1: Kumbaga, pakunokono lang buong.
0: Pakunokono.
1: Amo na sa ugot, wala pakunokono lang.
0: So, mo to kay Five Boom, para naman niya sa ako niya, ano lang mas masakit, no? Ginbayaan ka or gingamit ka lang. Same man guro sa imo, ah.
1: Wala ko yung gamit, yeah.
0: I mean, same sa imo, nga, ang imo nga opinion, kagina, no? Ginbayaan. Kasi siya, ay, ginbayaan, gingamit. Kasi kung ginbayaan, kaya Sir Boom, kasi mayara na reason, no? Kung nga ginbayaan ka, may tungod ba lang nga toxic ng inyong relationship nga duwa? O kung hindi nyo na kaya nga mag-inupdanay sa isa ka relasyon? So, kung ginggamit ka naman niya,
1: kabalo siya.
0: Kabalo siya, no? Kabalo siya aware siya.
1: Oo, gamit. Tungo lang siya kay Mikwarta pa siya.
0: Diba?
1: Diba? Ano ka muna?
0: Ano ka lang? Ay, na yan nga, ikaw yan. Kabalo ka sa self mo nga.
1: Doon sa kilala ko.
0: Ala, gigamit ka man.
1: Doon sa kilala ko. Dito sa ano?
0: Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
1: Magsunod mo ito. Hindi mo na pak. Diba? Ano pa rin sa kilala ko?
0: Ah, hindi ko na kilala. Mahala ka na yan sa buhay.
1: Paldo si Boom.
0: Sa mo to kay Five Boom, ginggamit lang ikita siyempre sa isa ka relasyon. Biga expect being isabi ka, example ako ang kaw lalaki, o ang uyab.
1: Ikaw uyabi.
0: Mas ginggamit niya. Kunti wala kuya kabalo, uyabi kuya, pure tong iyang love sa akun.
1: Tapos grabe ka mo nga kilig-kilig.
0: Oo.
1: Kilig-kilig ka.
0: Tapos ang ending gali.
1: Kaya hindi ka palanggasay mo.
0: Correct.
1: Diba?
0: Ang ending gali, ginimo iran to kay tungod nga nidya gali sa akun iPhone 7.
1: Tapos
0: nidya. 7, na, dandaan ba no? Ano?
1: Purang kaya mo galing niya. So, amulak mo lang, di ba?
0: Ano na siya?
1: Pitsa. Di ba doon, amulak mo lang, no?
0: Oo.
1: Di ba?
0: So, kumbaga doon ka, hindi man mambal, naging palangga, yaka Sir Boom, no? Kumbaga doon, nagupod lang siya sa imo.
1: Pasakay, ah.
0: Naging pasakaya na lang ka, kahit tungod mapuslan niya ka.
1: Doon mo man na sa mga friend ta, eh.
0: Kung din, makabenepisyo.
1: Kung diin nila ka kilanlan, doon mayo sila sa imo. Kung hindi ka na nila magamit, wala na.
0: Oh, hi.
1: Ano, wala ka na, doon papel ka na lang naglupad.
0: So, mga manggagamit, gali? Uy, no to manggagamit, ha?
1: Hindi tanan na mga friends, ta? Pero may alag kita yung friend nga manggagamit.
0: Fe, kung kilala ko nang kilala mo.
1: Kilala mo, eh.
0: Argay.
1: Kanigay kita ngayon, ay, di rin. Hindi na yan.
0: Ano, tata?
1: Everyday kita, ga of the night sa GC. GC, may GC tayo.
0: Correct, correct, correct, correct.
1: So, muna.
0: Hindi kay kita, yung mag-ano, senior, takidaan niya sa college, no? So, sa college pa to yung life, ya?
1: Fourth year, na kaya si Troya, first year college. Correct. Diba?
0: So, kamuna yung mga issue, ya,
1: dito na. Kuligil, senior taman eh.
0: Wah, senior mo.
1: Senior ko.
0: Diba? Abi ko mas, ay, di na.
1: Mas, hindi na kami nakaklasmitan.
0: Hindi tara pag-istoryahan ng edad. Kaya five boom. Kaya kabalo ko naman, bago ko lang nag-birthday. So,
1: taas.
0: Hindi. So, panubuan to lang, ha?
1: Na, porn sa kalendaryo.
0: Ito, ha? Halati, mas damo pa. Kuya, galing ka kanon ng mga bugas ka kanon.
1: Marami
0: ka
1: pang bigas kakainin.
0: Grabe. Ikaw yung marami ka nang nakain.
1: Giluan din ka na kumagano na naumay.
0: Wow.
1: Anyway, good morning kay Jerry Castro. Good morning, Sir Boom, kag Sir Troy. Gamonitor lang kami dari sa Purok 10. Agisan, Himamaylan. Shoutout sa Gayem family, Pilayo family. Kag congratulations kay Mama Jonaline kay Nagwa na Iya Twins. Wow. Si Baby Amara kag si Baby Amira.
0: Double blessing kay Five Boom.
1: Diba, no? Kung bunyag dapat, tara gina ang ano ha.
0: Double ba na ako bunyag?
1: Si Troy kag si Boom.
0: Wow. Grabe, do kay ko pa yung desisyon.
1: Ako pa yung desisyon. Desisyon yarn.
0: Ikaw sa isa ka kambal, ako sa isa ka kambal. Oh, oh. Na.
1: Oh, sa pakalitsyon. Wow. Good morning kay Romy Pasigado. Diin si Inday Carla. Nagpalupok.
0: Ahay, si Miss Carla.
1: Oo.
0: Ano
1: kaya
0: na to,
1: gano'n siya subong daan?
0: Kabata pa naman.
1: Oo,
0: to sa iya.
1: Kabata pa man sa iyo, nagpaway siya. Ano kay Dogin Arthritis. Si, ano ta, si Mads Takarna.
0: Grabe, garong taklas ito sa mga durian. Ito kag mga kaprotasan sa Tarisay. Kaya nga, tagsalok ko ng
1: durian?
0: Tood na.
1: Pangaboy ako na sa mga audience karon.
0: Uy, paboy, ano?
1: And, ari lang kami sa Room Store watching live. Sila ni Bless Kaglalane. Good morning dara sa Room Store, ha? Kabay pa makabisita kami dara sa inyo. Si Gina Borja, good morning sa imo. Hindi masakit ang mabayaan, ang masakit ang bata nga nagka-broken family.
0: Uh-huh.
1: Tita Julie lumugtang.
0: Correct, kamo na yang sakit da. Kalain lang ati.
1: Kung may bata sila, kamo nga duwa, tapos magbulagay, magsipakan mo bla Troy, ang bata no, may ginapakita nga amay, may ginapakita nga iloy, no? So diin blang bata, kay kung sa nakuha na sang iloy.
0: Oo, kasi sa
1: akong bata ni,
0: tapos hindi man matipan sang iloy.
1: Kamo nga amay sus tinto ka lang to kamo na bla. So kaluloy sa bata, pareho sang kilala taman eh, di ba? Relate much. Paldo si Troy.
0: Ikaw talaga yun. Marami ka talaga ang sinasabi diba? Dyan na ikakapahamak ko rin.
1: Hindi man yung ikakapahamak eh. No? Kung baga face the reality. No?
0: Ah, correct.
1: Kumbangon ta ang kamotoran nga hindi ginaya madula. Hindi mo lang mag-ibig. Uh-huh. Ibig ka man.
0: Ikaw na yung gambal. Uh-huh. Pero ako nag-arig kay Five. Magsulod kasi sa karelasyon. Uh-huh. Paminsaruan mo no, ang maging konsekwensi ni kung hindi na yung seryosong imong intention.
1: Pero diba? May aram na nga ka namin isang amon na relasyon doon.
0: Uh-huh.
1: Gulpi lang naguba.
0: Sa saan na natabo sa imo? Also friend gali.
1: Ang friend ko, gin ano yayang agaw yayang uyab
0: ayala
1: bla nami nga mo ni relasyon niya
0: duha agaw ya sa imo
1: oo nag 5 months kami
0: so may uyab kag gid gali eh.
1: Di ba ta Jolie nag 5 months 6 months 7 months kami ang friend ko ya gali may intention man sa babae nga
0: ayala
1: so nagubang amon nga relasyon
0: may pagtingin
1: naguba man ang relasyon namo na duha
0: hindi na ya
1: so nagsulod sa mind sa ni kumbaga si Boom na lang ano sulod sa mind ni Boom hindi na magpalangga liwat
0: na trauma ka
1: traumatize
0: ati ka kalaw ay niya nga dapat yung respetuhon mo na yung palangga sang friend mo hindi mo yung agawod
1: mo
0: kaya
1: hindi mo man salong friend mo Troy
0: nga hao
1: anong ano
0: friend
1: mana,
0: hindi ko guru friend
1: biskan anong mana sang pagpadud
0: pagpadud
1: sa imo nga ano pagpag ano bala pag discarded dira sa uyab kung ikaw nga uyab
0: hindi ka man
1: respeto ka man sa partner mo hindi na maguban yung relasyon
0: correct
1: do you get me
0: kumbaga
1: may uyab ko. Ang uyab ko ginagaw.
0: So dapat ang uyab mo dapat nakabalo.
1: Ang uyab ko magrespeto sa ako.
0: Kagpalangga igid ka.
1: Kagpalangga igid ko sa matuod-tuod. Hindi na siya magpatimtar Troy nga maagaw mo. Di ba?
0: So i-block
1: na sa Facebook pero napatintam lang siya because guro of
0: money. Money.
1: Abala sa friend ni Tita Julie Lumugdang. So kad-relate na si Tita Julie Lumugdang. Anyway, kay Loisa Gonzalez Magbano, good morning Sir Choi and Sir Boom Granada Idol. Taka mo, tayo makita, taka mo later.
0: Wow!
1: Good morning.
0: Basta-basalaan nyo kung sino sa mundo sa Sir Boom na i-check nyo lang ang ID.
1: I-check nyo lang ang, syempre, ang mata.
0: Ang mata, kay mas naming mata ko kaysa kay Sir Boom.
1: Wow!
0: Charot, may yung tipara kaya Sir Boom.
1: Pero mas na ko ang akon. Si Romy Pasigado. San o Miss Mascara kagdiin ang venue? Basi si Carla Grapiper sa Miss Mascara always gamonitor sa room store pag laang village. Sellers ang product ni Doc Ramil Uy watching live.
0: Okay, Five Boom, ha? Sang Friday, galigin hiwat man to ang Mr. and Miss Teen.
1: Ara ka?
0: Ha? Magtanaw ko sa live.
1: Live ka? May ticket ko to eh.
0: Hinatap. Wow. Ikaw ya, grabe yung siya mag-support.
1: Hindi kayo si Mamang Michelle. Oo. Nag-support kita sa iyang bata. Mm. So, ginmakalta eh.
0: Correct. Hoy, congratulations sa bata ni Miss Michelle Patino nga si Yuris Patino.
1: Yuris Patino.
0: Oh, Yuris.
1: Congratulations to all the winners.
0: Do siya to ang Doka Car Seller nga award. Oo, and then Doka Photogenic.
1: Mm. Photogenic magid.
0: Ibagi siya, no? Ibagi siya basta nagmana sa lahi ni
1: sang amay.
0: Ah, sa amay. Oh, grabe, kay kaya kay Miss Michelle, guwapa ba si Michelle?
1: Ako tanga amay, tamal mo amay nang nag
0: Hoy, wala ko nagamana. Lagi diyang lahi ni Michelle ah.
1: Oo. Congratulations, no, sa mga winners. Kag ano ah naging top
0: ikaw top ka
1: naging, ano ko bala naging Mr. ano ko sa ano yun
0: wow, naging track ka Mr. and Miss Mascom
1: sa you know art.
0: Ikaw nag Mr. Mascom
1: tani pero wala ko nag ano kayo nakulbaay ko sa Q&A
0: amo na lang kay Five Bomb
1: ni Troy pili ko Mr. Mascom tani sa amo niya time so gin wala ko gan ba ko classmate ko lang kay amba ko nahuya na ano ko sa Q&A kay amba ko ang Q&A ang answer ko sa school daan okay lang kun outside sang school kay hindi ko kilala sa mga tao
0: okay
1: mga barangay mga mamo na kay kun sa ano sa school sulod sa school mahambal na nga ay amo tong answer to kamo na bala
0: ako ako yung kay Five Bomb actually sa sa college pero biba ko ginaay nga mag-join ba na sa mga Mr. Na, no? Tiyak ko ya, syempre kaya malila may height ka, Troy, may tsura. Wow, may tsura.
1: Confident.
0: Dinamba ko naman ya, okay, kuro ko nga muna. Pero kung sa Q&A, ya, kay Five Boom, kaya bagay ko ya sa self ko ya, nga sa question and answer portion, alam ka man or hindi, kung nabuton, kaya sang nervous, biya kay Five Boom, ya mo ito, lutal ka sa stage ya.
1: Ang buton, kaya ba sa excited?
0: Oo, buton, kumisang kakulba ko. Tapos, nang masala, dabi nga akon, bikaroon niya pronunciation, and akon nga sabat.
1: Addiction.
0: Bujus ko, grabe ko rong bash ay, no?
1: Tapos, ang bako, hindi lang ko mag-join, ah. Oh. I am judge to daan before, si Zyro Van Albay.
0: Ay, grabe.
1: Oo, oh, grabe.
0: Grabe, marami na maka-judge, no? Nga doon ka itong, dako-dako, ginang...
1: di ba? Pati ah. Amo na eh, wala ko nag-join, ang akong classmate ko lang. Napilid ko ya, baskan mga teachers ko, mga professor ko, nga si Carlo.
0: Katigbak.
1: Si Carlo, bako, ano bako, hindi lang ko.
0: Hmm.
1: And then, taga
0: sila... Sa Mascom na?
1: Mascom.
0: Ay, wow.
1: 2010?
0: Ay,
1: no, 2014.
0: Ay, wow. Grabe ba, no? Lumiglawing, nagliba, no?
1: 2014. 2010 ko nag-graduate high school.
0: High school, then college.
1: College ko. Then, amo na.
0: Amo na, ginaay.
1: Hindi ko.
0: So, mga beauty, tagaliya pa nga, no, Ged?
1: Pakita ako, takas ang picture ko. So, nag-photoshoot, photoshoot.
0: Pakita ako, tsura mo sa muna. Doka itong...
1: Doka, no?
0: Wala, ah.
1: Doka na.
0: Doka, wala ka pa ginlampusan sa pila ka mga problema sa kalibutan.
1: Oh, siyempre, edad kita to. Amo ginaya. Magwa ginaya nga to ng mga...
0: Sabong, do, pwede ka man siya pun kayong trapadyan kay Five Boom.
1: Bango edisyon.
0: Bunga, katay.
1: Wow! Uya, mata sa bags mo. Ang tiko.
0: Ay, nagtiko?
1: Nagtiko.
0: Pwede mo ko naka-intra. Bako kay Five Boom, ma-join ko mga mamuha mo na. Pero ako dapat ang ano? Ang miss? Ang sauce?
1: Wow, pwede. Ito, ano pa, Sheret?
0: Ay, ito,
1: subog.
0: Ano kita na? Ay, wow! Ikaw
1: ito pa, Sheret? Nang... Kumbaga may mga gwapa-gwapa ng mga uyab. Last lang lang sa takuling di. Upod kami to ni Anon. Basta may nagkuha sa ako na to may mga pictures ko. Wala ko na upload ng uyab.
0: So ikaw galing gasok-sok sa mga garlands.
1: Slash.
0: Tapos nag-guide sa mga queens.
1: Oo, magpasakasakan sa hagdan. So kung ba kung hindi na ako mag-join ah.
0: O ginasin niya, sana tanita niya doon ka traffic enforcer sa ho.
1: Oh, may blessing tan kay Sean ang upod sa akin. Lenta Chimmy.
0: Ate, may intrata na dasan kay Five Boom.
1: Asheret?
0: Asheret, gabi ko, Mr. Mister. Ay, ito.
1: Kaya, Troy, gani, kay...
0: Grabe na si Justin, kay Five Boom. Mayroon ko sa last mga message.
1: Kay Cyril Patricio, kay Five, Troy, and Boom. Good morning. Isa kalupog dira sa inyo, Sir Cyril Patricio. Sa aton mga K5, see you later ya, para sa aton yung K5 League of Champions.
0: Yes, K5, kita. Kita dito sa may Bacolod City Government Center, alas 7, tub-tub, hasta mag-abino na K5 Boom.
1: Oh, onwards.
0: Yes, so oras ka K5 Boom, halas 6:56 na sang aga. Mga K5, inyo naman nabatian ang isang edisyon sa Saturday News Program, subong adlaw, Oktubre 11, 2026. Bantayan naman sa mga programa ang Foro de los Pueblos, kaupo si ka K5 Red Salgado. Sa pangalan sa Men and Women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa hamon, Chief Executive Officer na si Dr. Ramel Uy. Ako si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Ako si Isakalupok Bumagranada.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Overtime, Troy.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
5: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas. Ang galing akong blood pressure. Paya nung paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
6: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
7: Sa ikayong lawas. Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Siyempre, balaan na ito. Kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom ka sina, makabulig nga may taas ka sa gituwag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa gituwag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
1: Anti-cancer property siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa kantay oxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells, even ini tawag na tumbla nga migration, metastasis no. Kon nagainom ka D3 Bio kada adlaw, kung may cancer ka dagit man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
6: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
1: Oh.
6: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
7: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imo kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa
6: gataas imo life
1: expectancy. Ang chance imo nga survival, gataas man.
7: Survival rate mo taas.
4: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imo. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
1: Kag ang may mga virus, Blaser Kevin, gakosman, kag gakosman cancer ang human papilloma virus.
6: Immune patients.
1: Oo, gakosman ini siya sang cancer, that's why sa aton nga intestine ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
6: Yes sir JP, no? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, Parisa nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio!
11: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
11: Yung may
10: D3!
11: Mapagat sa mga butika.
10: D3 Bio! Health News!
12: Let's go! With,
13: with Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
10: let's go with the flow.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-26338 Series of 2026.
10: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi. Mabusar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. My long lasting relief. Tutup 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa Salon Pass.
15: This is a mental health elastic camphor. It's a generic salon pass. Symptoms resist. Consult your doctor.
10: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyo kalikot.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nap! Kitkamusta ngay?
16: O sa pinakamaliyo man nga isla.
17: Nay, gagraduate na ako.
16: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
18: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
19: Papauli na ako ka!
20: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, series of 2026.
22: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Super

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. The super seat fast.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May tumso!
5: Oras ka K5, alas 7, Jess na!
0: That time check was brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fast. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos. Ang atong sinig oras sa K5, alas 7:11 na sa aga. Kag-welcome na naman sa atong sinig pagpalayag sa Bugandao diri sa atong sinig programa ng Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
5: Domingo ng adlaw sa K5, Oktubre 11, tig 2026. Panibag-on na naman yung adlaw para sa atong sinig kaugalingon. And of course, sa K5, Domingo, masinadyahon na naman ang pumuluyo sa syudad sang Bacolod.
9: Foro de los Pueblos.
5: Kaya ba't ibagluwas sa selebrasyon sa Mascara Festival 2026. Kaya sa atundra yung mga vendors na nagadamo ang ilasin ng mga manugbakal. Kaya ba't ibadamo sa nagpadulong dali sa atong sinig syudad para mag-enjoy. Bauti nagadamo man ang ilasin ng mga customer. Di ka ba magkanto pa restaurant, mapakarinderya, kaya baligya, address ang RTWs na gadamo ang ilasin ng mga manugbakal.
9: Foro de los Pueblos.
5: Kamantik ka K5 ang bulan sang Oktubre do kaangay sang bulan sang Disyembre. Nga ang mga tao damo sang kwarta pisar nga do gina-short ng iba no? Kamanti kalaw ay man ang ibandra nagkakaon sa manamit nga pagkaon kaangay na lamang sang inasal nga manok tapos ikaw yan nagatulok lang, di ba? Nagpagita kita sa paagi ang mga abyan naton. So anyway, so muna ka K5, padayon kita nga magayuhum, kamanti ara kita sa May City of Smiles, ini sa aton nga selebrasyon nga Mascara Festival 2026.
9: Foro de los Pueblos.
5: So salimat, makaupod yung ka K5 Red Salgado, alas 7, tutub alas 8 sang aga. Ang aton sininga programa ginadulong sa inyo sang Power Trio, ang aton sininga DTX 500 Mighty Sika Clinica D3 Bio. Amo na K5 gati ko na nagatagiti balag init subong dapat gid nga protektahan ang atin sini ka kaugalingon kay batik kagapon naglagaw kita nagtan-aw kita sang drum and lyre core competition sang Mascara Festival 2026. Oy, congratulations gali ha sa Luisa Medel National High School.
9: Foro de los Pueblos.
5: Naging kampiyon ka K5 ha, sa high school category iring Luisa Medel National High School. And of course, sa elementary naman niya, amo naman ang Corazon Loxin Montelibano Elementary School.
9: Foro de los Pueblos.
5: Kanabi, sing ilasin na yung mga costume ka K5 kag sa makita niyo sa video, bugrabin, nag-ingat-ingat, nag-glitter ang ilasin ng mga costume and of course ka mga gwapa sing ila sining ang mga bad majoret kag of course ang ila man sining nga patik-patik sa mga kuno drum and lyre kagapon ka K5 perti katahuma sa ila sining nga mga musika sa gipatigayon nga drum and lyre drum lyre and core competition kay K5.
9: Puro de los Pueblos.
5: Sa madumduman ko ni sa una, ang middle, abo ni kay K5, ang isa sa mga malawig ganing kampiyon sa drum and bugle corps sa mga nagligad ng mga tuig, nadula lang si Sir Habagat ang amon sinisang una nga tisya ginayang sa likod kay K5 mo sa pagtudlo sa nga ton sining nga mga drum and bugle corps idraya sa baya Luis Amidel National High School. But then ang naging kampiyon last year was Handumana National High School. But then this year kay K5 nakuha sa Luis Amidel National High School.
9: Puro de los Pueblos.
5: Ti ara man actually okay man kag nabi man ang performance sa Domingo Lacson National High School. Tatlo na sila kagapon ang nagpa-indis-indis sa nasambit nga kompetisyon kay K5. Di kagapon grabing init kaluyan man nga ti during kumagapado street dance bala no ang performances sa mga drum and bugle or drum and lyre core core kagapon kay K5 dira sa may dalan na Raneta wala ginulan kaga mga kabataan nangin manami ang ila sininga mga performances up to nalabot nila ining Bacolod City Public Plaza kag dito gipakita nila kay K5 ha ang ila sininga mga manami nga mga performances.
9: Puro de los Pueblos.
5: Di kagapon kung hindi kaya masiling daton nga nakainom siyang may TC, DTX500 kag D3 Bayo at masakiton kagit subong adlaw.
9: Puro de los
5: Pueblos. So dapat nga K5 nga maging protektado ng aton sininga lawas kay malawig-lawig pa ining aton sininga selebrasyon sang Mascara Festival 2026. Timiara pasang street and arena dance competition nga aton sininga pagabantayan kay K5 because masunod gisibana sa highlights mo ti official FM station o kon radio station sa pag-cover sa Mascara Festival ang K5 News FM Bacolod.
9: Puro de los Pueblos.
5: So muna ka K5, nagpasalamat kita sa Gugma Foundation sa, and of course, sa kay Mayor Greg Sataya sa paghatag sa kagayunan sa K5 News FM Bacolod nga mangin official radio station sa Mascara Festival 2026.
9: Puro de los Pueblos.
5: So muna ka K5 ang aton sining update kagapon sa ginhiwat nga drum and lyre core competition kagapon nga adlaw. Ang kampiyon sa high school category abo ang Luis Amidel National High School nakuha nilaliwat ang kampiyonato balik sa Luis Amidel. And of course, paglabot naman niya sa elementary, nakuha naman sa Corazon Locsin Montelibano Elementary School, mga ka-K5.
9: Puro de los Pueblos.
5: Pero speaking of Mascara Festival, 2026 sa K5, karuna ka-K5 sa hapon o sa gabi, pagkatigayunon ang aton sininga League of Champions 2026.
9: Puro de los Pueblos.
5: Ang muna rin sa K5, ang aton sininga ikalima nga League of Champions 2026. Well, if you can remember, sa nga nagligad gatuig, ginpatigayon ang aton sininga League of Champions dito sa may Bacolod City Public Plaza. But this time, K5, ang aton sininga League of Champions, pagkatigayunon, dito naman niya, sa Bacolod City Government Center.
9: Puro de los Pueblos.
5: Di mabantayan tani karon makita naton kay K5 ang mga walo ka mga grupo nga magapa-indis-indis. Actually nagpractice lang ni kagabi sa ila sining mga stunts mo grabe. Kung suksukan mo na isang mga costume sa maskara, do mga maskara dancer man ka K5 mo.
9: Puro de los Pueblos.
5: Ka mga hubin kag ka mga humok sa ila sininga mga lawas do wala sa mga tulaan. Pirti ka nami magsaot ka K5. Well, ang aton sininga premyo ang mangin kampiyon para sa aton sininga League of Champions makakuha sang 30 mil pesos.
9: Puro de los pueblos.
5: Hindi ba na maglayo? Karon kong mahulog, kami matupa. Kami sa ginatawag naton nga first placer, di ba? Kati champion, first placer, second placer. Kaya kay Five, ang kampiyon, makakuha sang 30 mil pesos. Ang nagasunod naman sinisiya, ang makakuha sang 25 mil pesos. And of course, ang ikatatlo dere, makakuha naman yaka kay Five, sang 20 mil pesos.
9: Puro de los pueblos.
5: So, nagkapasalamat kita sa mga sponsors naton nga nagbuylog, nagsuporta sa aton Senegal League of Champions 2026. And of course, ginapasalamatan naton ang Do Exam Incorporated. Sa kay Bambik, Victoria Nardo nga ti apisara sa iyasin ng sitwasyon ng liga na jindihan gid naton, but then ara gid sa gihapon ang Do Exam Incorporated sa pagsuporta sa aton Senegal League of Champions 2026 mga ka K5.
9: Puro de los
5: pueblos. Samantayan nato na K5 karon ako may ara sa mga pasurpresa ang Do Exam. And of course, kinapasalamatan man naton si Ma'am Sheila May Bico kag Sir Sunny Bico ang aton sining SMB Jewelry Trading. Kaupod ba dali ka kay Five ang S&S Car Rental and Car Wash Services ka kay Five. Para sa aton sining League of Champions, of course, kinapasalamatan man aton ha, ang aton sining mapisan kagbabiduligon ng alkalde sa EB Magalon ha. Of course, Mayor Matt Malacon and Vice Mayor Marvin Malacon sa Banwa sa EB Magalona.
9: Puro de los pueblos.
5: Ang ginapasalamatan man natin kay K5, ang alkalde sa La Castellana, Mayor Anyeho Nicor, and of course, Vice Mayor Romayla Nicor Magilimutan. Kay ginapasalamatan man natin si Mayor Julo sa siyudad sa La Carlota.
9: Puro de los pueblos.
5: Kaya siyempre ginapasalamatan man natin kay K5 ang Mendoza's Lechon. Kaya K5 nahamtang sila dira sa Maydeca Homes, dira sa Barangay Kabug, sulat sa Bacolod. Kung gusto nyo mag-order, kag nahamtang man sila dira sa may Mega World, kaya K5 ang aton sining Mendoza's Lechon.
9: Puro de los pueblos.
5: Huwag mention aton ang Mendoza's Lechon, araman ang Bros Chicken. Ang balgarin nila, i-broast mo. Ang sarap. Wow, grabe. No, amungin, no? Diba? Kaya, syempre, ginapasya, Aria, isa-isa ho na ton karyo K5. Ang aton, sino yung mga sponsors ka nagbuylog, kag nag-suporta. And of course, ara madira si Mayor Greg Sataya, nga nag-suporta sa aton sino yung League of Champions 2026, mga ka K5.
9: Puro de los pueblos.
5: Well, ka K5, para balikan, kano lang aton, sino yung mga, Aria, ginatamyaw na aton, ha? Isa kabayong aga sa kay Sir Eduardo Villalubos nga kolok-kolok alike si Rudy Fernandez ha. Nagapungko kag nagayuhum-yuhum sumunga aga si Sir Eduardo Villalubos.
9: Puro de los Pueblos.
5: Amo ganag aton sa nga mga tagpalamati ha, sa Puro de los Pueblos Sunday Edition. Sir Eduardo Villalubos, may aga dara sa imo sir. Kaga sumung bansa kay Margie Ponteras, ang nanay ni Jenny nga nagapamati gid sumong ha, Ma'am Margie Ponteras, and of course Miss Jenny. Kag of course si Sir Eduardo Villalubos, amo na siya ang amaya ni Ma'am Chippy Villalubos. Kag sumong man sa kay Glenn, Tina and Martina Maningo nga yara naman dira sa maya sa Charito Heights Subdivision, Barangay Granada, siyudad sa Bacol. Good morning dira ha, sa members sa family Maningo and Alunan family.
9: Puro de los Pueblos.
5: So, direct kay K5, para balikan nato ng aton sinigaba. Ginatamyaw taba na si Sir Nelson Miranda Cedillo nga nagapamati subong sa aton. Sir Nelson, may gagadra sa imo kag subong mana sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga. Dra naman sa may barangay Dumanan. Nag-monitor lang kami din sa akon ng husband si Sir Ray Alconga and Noreen. God bless dira sa inyo ha. Ka-good morning dira sa member sa family Alconga. Sa kay Ma'am Noreen dira may aga. Kaya Sir Ray may aga dira sa inyo ha.
9: Puro de los Pueblos.
5: Well, ka-K5, para balikan ang aton si Diga Balita. Sa nagligad Godlaw, diragid baka Biyernes, alas 10:05 sa aga. Kaya K5 dito pala nga sa investigasyon sa aton sininga kapulisan sa pagpanguna sa aton sininga mapisan nga Station Commander Police Captain Rami Saison.
9: Puro de los Pueblos.
5: Sa K5 Day Baloana, nga ining mag-abyanay, K5 ang biktima si Butoy. Amo na K5 o si Mark Anthony. Ang nag-lalisanay, dito pala ka K5 ha, sa main road dira sa Barangay Banago.
9: Puro de los Pueblos.
5: Wala lang may baloan kaya K5 sa mga pumuluyo kung nalugid bala ang ilas yun nga gin lalisan nga duha. Pero nakita sa mga tao ka K5 nga may ara sila sa ginlalisan nga sa ulihin nagresulta ka K5 ha, sa pagpanaya kag pagpalupok sa armas lutang sining suspitsado.
9: Puro de los Pueblos.
5: Susbaryusip ka K5 ha. Ang una sining eksena, dito nag-away sila sa may main road dira sa Barangay Banago, and then lumiko sila sa may tuod dira na ka K5 party sa purok kasagingan Barangay Banago. Lumiko sila dito sa may tuod, siguro galalisanay or gadasig ang paglakat sini isang biktima nga ginasundan man sa suspitsado. Dito ka K5 sa una nga eksena, nagpalupok sa apat ka beses ang suspitsado.
9: Puro de los Pueblos.
5: Siguro wala ka K5 ha, mapuruhan ining biktima. Pang, pang, pang, pang. Apat ka lupok ka K5. Wala lang may baluan sa kapulisan natin kung sa una nga pagpalupok sa karabas ng taga K5 sa suspitsado kung naiguan ang biktima. And then dumalagan pa niya estimated mga 50 metros. Siguro ba sa mga ginabatsag na ka K5 ining biktima kamangdanan nga ini siya ang lumiko or sumulod dira sa isa kapuloyan gikan dira sa una yung sining tiigin palupukan sining sa suspitsado. Pagsunod niya ka K5, sunod sa mga pumuluyo, may ato patukot na tatlo kakabataan, may ara sang walo kabulan nga bata, may duwa katuig kag may ara sang lima katuig nga bata ka K5.
9: Puro de los Pueblos.
5: Maayo lang gid kay ining tiyo ka K5, nakita niya layo pa lang dito nga may ara sang paggalisanay sining duwa ka mga tawo ang biktima kag ang suspitsado. So dito ka K5 ha, ginkuha niya ning walo ka bulan kag duwa katuig, pero nabili niya ining lima katuig nga bata.
9: Puro de los Pueblos.
5: So dito kung magsunod ka actually sa pagpatag sa ato ni Police Captain Rami Saison ka K5, kung magsunod ka sa ila sining balay, ining bata kaliba katuig, aradampi sa may kwan, pertahan, kag dito ka K5, ining biktima, tungod man siguro basi sa unay, sining pilas ka na angkon, amuni ang mga aligasyon sa mga tao dras palibot. Sumulod sa tuo, edo do dito dumiretso ka doon naghigda lang bala ka K5 ang pagplastar sa gasinin nga bangkay dira sa foam. So, sunod sa mga pumuluyo, nagpakitluoy pa ka K5 ha, ining biktima sa suspitsado nga hindi siya pagpatsyon. Kay nagatanaw ang lima katuig nga bata.
9: Puro de los Pueblos.
5: Puro galigitin ka K5 ha, wala na ko doon namati pa ining suspitsado. Bisan pa nga nag-ayo na ning biktima nga hindi pagtiruhon. Pero ining bata, hindi ni bata kasuspitsado ka K5 ha, kabiktima akong suspitsado. Bata ni siya sa tag-iyadra sa puluyan. So dito ka K5, sang nag-ayo ining biktima mo, grabe, anum kuno kalupok K5 mo.
9: Puro de los Pueblos.
5: Wala kita makaibalo kung nining anum kalupok ang idaligar sa mga tao dira, tumupa tanan sa ulo. Pero initially, sa mga tao na pinamangkot man ato ka nakakita sinay sa sitwasyon na isang biktima, sa anum kuno kalupok sa unang duha, pang-pang, nakalikaw pa kuno ining kwan, biktima. Pero sa ikaapat nga, o ikatatlo, ikaapat, ikalima, kaanom, daw ulo kunong igo sinay sa biktima ka K5.
9: Puro de los Pueblos.
5: Ginsigurado, ginsisuspitsado, nga patay gid ang iya sining biktima sina nga aga. So ina ka K5 ha, matapos sining krimen, nagpadulong ang suspitsado sa wala may baluan nga direksyon. Pero ginapatihan sa mga tao nga posible, dira lang siya nagapanago sa may barangay Banago.
9: Puro de los Pueblos.
5: So, alin ka kay 5 pabatian natin una, iningbahin sa pahayag ni Police Captain Rami Saison, ang aton sininga station commander sang Police Station 3. Yari.
9: Puro de los Pueblos.
5: Okay, kifibetan, ipabatiya, Ari, sige. Sir,
6: mga Saison. Witnesses dari or pamuluyo, ang aton nga suspected victim, upod sila ni. Upod sila galakat sa dalan, pagkagtod ring area, galalisay. So, ay man taka ano, kung anong ginalalisay nila, pero bulpe lang ko, no, nga nag-heated argument na, ang aton nga suspect, nag-abot sa ano ni, sang armas, kagintiro ang aton nga victim. So, initially dito, may apat ka basiyo. Tapos nakadalagan pagdihalin to mga 50 meters nakasulod diri sa balay. Oh, nakasulod sa balay nga hindi man niya balay eh. Kakita nyo man pagsulod sa balay bali kwarto lang siya diretso. So kwarto sang ibang nga tao, tagiya sang balay kagin masilin ta bingin finishing pagid sa.
10: Dito pa lang sir may igo na siya.
6: Wala na kon na kwanan kung dito pa lang sa apat ka bala to nga may igo na siya. Kag ara sa aton subong asuko kung pila to kabala ang na-recover dito kag basiyo.
11: Pero hindi siya, di ba ang pila-pila sa biktima, sir?
6: Hindi ko ka-divulge ninyo kay...
11: Ulo,
6: sir? May ara. Ang ulo. Kaya kung nataon mo, gina to, doon ka katulog na siya. Kaya may habol, may ulunan. Kaya kwarto sa ang tao mo. So, aton niya na biktim, amo na si Mark Anthony Gayataw alias Butoy. So male single 41 years old jobless ang puro kasagingan. So may ara na kita sang aton niya natawag man nga ngalan sang aton niya suspect. So ang aton suspect sa aton niya victim niya makasilingo nga sa personnel ko wala pa sila kano kung anong record niya. Pero ang aton niya suspect dati na nakarespondi ang aton personnel di dugay na regarding sa isa kang commotion nga siya ang aton niya suspect man.
9: Puro de los Pueblos.
5: Samuyan to ka K5 ha, ang bahay sa pahayag ni Police Captain Rami Saison angot ini sa nagluntad din ang shooting incident sa Biyernes Gadlaw ka K5. Biyernes Gadlaw, Oktobre 9, Tigdesbil, 26 mga K5.
9: Puro de los Pueblos.
5: So, gina-establish pa ka noong K5 sang aton sininga kapulisan kung ano ba lang motibo sini sa pagpatay, basi daan, giligot anon, kamanti sa impormasyon, nakuha ba natin si Yasi rin nga asawa nga si Sweet, magabiguhay mo ning duwa eh. Kag ginaako man sa nga Yasi rin nga live-in partner o kung asawa nga nagagamit sa nga illegal nga droga ang Yasi rin nga bana. O galing kamanti, huwag man na ginahimo inig paggamit.

0: Sa mga balita, ihatagan natin karon sa follow-up report. But in the meantime, kung kabubakante karon ha, sa hapon, di ba kalipat, gagatot sa mga League of Champions, ang pag-itigayunon dira sa may Bacolod City Government Center, KK5. May ara kita sa walo ka mga grupo kayo doon sa makita, mga sagad, magsaot, and of course, madamo kita sa mga papremyo ngay gatalana para sa inyo, KK5. Puro de los Pueblos. Sa muna karong balantayan sa aton sining event karon ha, aga aton sining League of Champions 2026. Pero i-check natin kay Femeta na si KK5 Wilson Villena ini siya hindi magdubo pulo ka mga motorsiklo ginpang saruso o ginpang arado sang pick-up sa bagong dalan barangay Subag, syudad sa Bacolod kag ginalagid lamang din siyang aga. Kaya mo tingin KK5 na baton kita nga tawag kagay na regarding sini kag aksidente na may ara I guess ang pilason. So i-check natin kay Fevetan, si KK5 Wilson Villena. Ginatambyalo natin sa isa kabayong aga, ang atong sining abyan nga si Nestor Antonio Dandoy. Puro de los Pueblos. Ganda ka pa matigid sumung sa aton, si Nestor Antonio Dandoy. So this time i-check natin si KK5 Wilson Villena.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Wilson, mayong aga. Awala ba? So, actually, K5, kagina na isang kagahon, na wala na ito may baluan kaya K5 kung si ining driver siyang pick-up. Inibala ang natunugan or basibala na piyungan kaya K5 kabangdanan nga ini siya ka K5 ang nagsaruso sa madabo ka mga motorsiklo dira sa may bagong dalan. Barangay Subag, syudad sang Bacolod, mga KK5.
1: Puro de los Pueblos.
0: I-check ba natin na KK5 kung may ara, bala siyang nagkapilasan. Ba't mayong aga sa kay Kaloy Hironggano, Ray Sendico, Merlita Malvas. May aga na sa inyo, Romy Pasigado, and of course sa kay Ma'am Bigs Delphine and Miss May Dagay. Aray si KK5 Wilson.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Wilson, good morning.
2: Mayong aga, K5 Red, no? Pero sikit mayong aga sa mga residente sa Batong Dalian sa isang barangay Sumag, K5 Red. Kaya kagina, aga pa nagbungkaras ang mga residente bangun, no, sa sunod-sunod nila nagapo nga ila na batian. Dahil sa pagwa nila, kay Fred, dito na nila nakitaan ang pick-up na nang saruso.
0: Abaw! Kaya
2: magbubo sa pulo sa mga motor, kag-tricycle na may sakay, nga duwa kami norbi edad kay Fred, kag isa ka tatay na amoy ning driver. So sa atong pagpadulong, sinilang ginaga kay Fred, grabe ang sitwasyon dito sa ginagyan, ginagyan sa pick-up, nga ginamaniuan sa isa ka 18 anyos nga lalaki, nga residente man no derima sa siyudad sa Bacolod kay K5 Red. So maayo lang kay minor injuries man lang ang naangkon sini sang duha ka minor de edad kag ini si tatay no upod manila sa dito sa ospital sa karon nga nagapabulong kag ini nga driver naman ni 18 anyos kay K5 Red gindala man sa pribado ng ospital para sa nagkaigo nga pagbulong kay naangkon man ini siya sang pilas no sa iya sini nga baayon kay K5 Red. So mo makita nato dira may video kita gin-send dira kay K5 Red
0: no? Kita to the so dari kay Wilson sa video kay padala mo ang pick up do mabunggo ay na ning isa ka balay niyo do birha ni sing isa ka puloy ano
2: yes kay Fred amo lang na analabot niya kay layo-layo pa na kay Fred ang una niya nga pagbunggo sa tricycle so mga 150 meters away to 250 meters away na kay Fred ang balay ano pa waay na masugong gid labot nga pasulod ang balay. Kaya ang iya nga dati nga dlagan niya kay Fred Yara, kaya sa punta mo, 250 or 200 meters away. Ang kaya na nakalabot, may mga tricycle pa din siya, may motor pa din sa kay Fred nga sa Ruso. And even sa tubang niya na kay Fred, tatlo kabilog motor na nagsuok. Sa tubang niya na sa may balay, dabla mo na siya kadati, kaya iya siya niya pagpadalagan, nga makita pa man sa ginsen dato nga CCTV footage kay Fred no kun ano padasi ng iya padlagan kay pagbunggo niya sa una-una nga tricycle nga may karga ni mga minor de edad so nawasak din ini ang tricycle kay Fred makita man dira sa CCTV footage kung ano ang pagwasak sini kag subong ang padayon pa man ang investigasyon sini sang kapulisan kag buhay pa man kay Fred ng pahayag ang balami ariglohan ay matabo. Subuan na yung secure ang Cesar Red na makapabulong ang driver, makapabulong man yung mga biktima sa Cesar Red.
0: Pero,

0: Bali sa sorry Adria, ay sa may salakyan nga Hilux kay Feb Wilson, 18 anyos ay driver sa isang pick-up? May upod sa?
1: Yes, okay, Fred. Kaga sumasato, sinaya ka po sa anong niya, sinaya ka hayan dito, sa traffic na to, nga nakatiyong sa kulong kay Fred. Lain na kanya, ang nasyon sa mga residente dito sa lugar kaya may na-interview kita ng isa kananay na ano inang na-secure sa bata kaya tani makulataan dito sa mga residente dito. And ang hambal sa nanay ito pag-secure niya nga tibo na may ano din may baho nila sa nga ilinbang kaya sa bata tibo din na sa confirmation sa authority and why kita sa device nung no, makatubod nga na under the influence of alcoholic substance ang ano ang bata, batati, according sa kay Sir Bonilla naman niya, autoridad na to, nga napiyuman kay si Fevred. So, meron, kita dira lang siyang napahayag sa residente kay si Fevred, no, sa ina ng lugar, tuhoy sa incidente kay si Fevred, hindi na.
2: Alam ka naman, mayo lang.
3: Tessa.
2: Ma'am Tessa, inang tagi na, doari ko dito sa
0: kanya. Dusuloy ang video, itadil, lagi na, sige pa dayo na.
3: Sige. Good morning sa kanan. Kanaang si Buano ra ba ko sir? Kanaang nagbugtaw gin may gaina kay may isa mi ka pasyente na binabantayan nga sakit an tiyan. Sa akong nabatian didto banda halin sa Dika, nag bang pak doga paka paka bala. Tapos diretso diretso gid ang iyahang hanang daw pamunggo gid jadu pa matyag ko balay. Abi ko gani akong mga pamilya. Dumatulo man akong luwa kaabi ko balay na namon ang nasudlan. Pero pagwa ko ay about ang tanan gid nga naka-park diri sa guwa. Ging ubos gid niya itsa sa tunga. Oo. Tiging hingagaw ko gid siya dalagan kung din ang driver. Kaya gusto ko maano din namo ang driver kay basi magsibat. Pero okay man, ara lang siya. Ara lang siya gyapon sa transit. Di pa panaog na lang namon siya. Tapos, ging kuha ka, ging hinahinay istorya.
2: Ma'am, mga nabulubanta, ang mga pila ka motor ang nadalaan niyo dito sa inyong pagsarusa sa pick-up?
3: Ang na-report namon dito karon sa ano, kay ako, isa ka tricycle. Wasak gid ng, ang guma niya, ayun, sidecar ba tawag? Nang layo na abtan, tapos ang atop sa akong tricycle, layo man na abutan, kaging guyod, ginya tanan-tanan sa layo. Hindi, sobra. Ang na-report namon dito karon walo na kami, damo pa ang wala naka-report sa kayo. Sobra-sobra pa gid. Siguro mga estimate ko, guro may 13-14 siguro. Damo pa sir mo, ara damo-damo, nada sa ubos, ho?
2: Mga nuras gano'n din ang sabot dito?
3: Mga 3.30 to 4, ah. Dragid siya kayo. Sobra na namo, ginaka, ano, wala na namo, na ano ang oras.
2: Ma'am, aside sa mga motor, sa mga tricycle, pag ining panimalay, may mga tao, kita na ulamid.
3: May tako ang nabatian, sir, kay siya na lang akong gikaptan mo, wala na ko kalantaw. Pero, damo ka siling, may nagakayaon dito nga tao. Tatay daw kag isa ka bata, kay madulong tani daw to sa school.
2: Ano pilason ni sila, ma'am?
3: Ang tatay daw may pilas daw tong tatay. Ang mga bata guro basi na may pilas man guro tapos na pobya. Doon na ano sila.
2: Ang driver sila sa pickup nakita mo kamusta iya kay tawon.
3: Ang driver sa pickup nagpakilala siya nga i-18 ya edad. Tapos ang pilas niya kay nalantaw ko mangge. Diri lang man sa dalom sang lips. Oo. Di pa mangkot ko siya kung ano ga may break ang wala na preno imo sa lakyan niya. Ara man ta pero wa ina ta nag break. O nag preno daw wa ina daw.
2: Amo na yan.
3: Ah, nakainom jud kay ging amoy ko gidayon ay baba mo. Ging dakop ko gid sa dayon kag gid simutan lang. Nakainom gid siya.
2: Kasi namo gid may hambal mo man nga ti dugay secure mo ining driver sa nga pickup kay do pula taon tani.
3: Oo, sa tutuod lang ging hingagaw ko na lang kay daw naluoy ko kag ipaminsar ko daw akon bata bala, daw akon bala bata nga amo tong sitwasyon. Daw ako ang mahibi sa iya gid na dumatulo gid ang luha ko nga nakita ko ang mga na damage niya nga perti kadamo-damo.
4: Puro de los Pueblos.
0: Okay, sumunod po kasi salamat kay Feb Velasco. At sige klaro ni ma'am nga ti napanimahuan niya. Galing kay mati dapat ginday ami arangin kita sa do alcohol test bala kay Feb Velasco. Kagati do dabo-dabo ganyan nga balayaran ng motorsiklo sobra polo plus min hospital pa kay Feb Velasco.
1: Yes, damo-damo. Ang favorite ng mga balay doon, may balay pa sa favorite eh. At ang hospital na daan to, duwa kami ng rotidad at may tatay pa to. So, amo na siya ang palaligban sa karon sa nga 18 anyos niya driver sila sa pick-up. Kaga so far, ara naman to mga katiyuan niya favorite niya nag-asikaso naman sa ato sa mga kapulisan sa tuhoy sinisang sa intendente man kay favorite.
0: Amo ginaginambal ta kay Favelson niya kung hindi gilbala masarangan ang pag-drive sinisang sa lakyan. Mas manamit na lang siguro kati sa lakyan man sila. Biskit makapundo lang dabla sa mga gas station, maayo lang. Makapiyong-piyong dito nga sa oras, B, or 1 hour na pagkabalik mo. Okay na imo pabinsaro, padayunan mo na lang tulog, mas balay nyo. Sang sapiliton mo mag-drive ka sa lakyan, kag wala mong bayilbaluan na piyongan ka, 2 seconds lang or 1 second, kay Favelson, na mo na pwede matabo mo.
1: Yes, kay Favelson, importante. Gina, mo na nga, kung nakabatsa tuyo, makuan lang mapahigat anay ka magtulog-tulog. Kilala ko ka talaga kasi yung kay Favorite.
0: Oh, delikado.
5: Ala no.
0: Kabudlay na daan, Moses Mario Joseph. O kailan ako sa mga pader, what if may kong tao nagtabok yung pamilya? So, kalaan mo. Moses Mario Joseph. Amo nag-isa. Amo nag-isa kay pamilya. So, bala kung may mga lugar, bala yung mga dulom, kag wala street light, Moses, tapos ang karsada, asfalto pa, ang tao nga nag-agatabok, nakasuksok pa sa itom nga bayo, tinted pang imo sining crystal, Moses Mario Joseph. Amo nag-ahalong dito mo. Kabudlay. Kabudlay. Kabudlay sa mga mo ng Basus Mario Joseph. Mamalayran ka, kakaluoy sa tao.
1: Isa lang ano na tisyara na ito. Sunong kay Favorite. Maghalong yun sa mga maskaran. May kada adlaw lang kay Favorite. May accident. So hindi
0: yes.
1: Malikawan. Pati maghalong. Kasi kay Favorite. No, pero tigit ka isang maskara. Sunong adlaw-adlaw. May accident. Kita nga nagkakabalita. So sa mga
0: yes.
1: Favorite. Na nagkapamati. Maghalong git sa dalano no kung nagabiyahe kung nainom man so pahuway na lang ni Favorite mga baga pa idag-idag lang na nanay sa ikan sikiro lang ang ganit para magawan ang aksidente kay Favorite.
0: Yes, actually ang Mascara Festival kay Favorite hindi mo na siya maglayo sa bulan sa Disyembre nga kadadlaw. Kung hindi kita magsala, ah, ang mga driver nakainom sa makahulubog ilim noon. Kaya manti, banda roon, banda rito, nan. Pagka Christmas party naman ya, reunion, Christmas party, tapos may ara New Year's party nan, may ara pakasal, bao alumni, bao isa pa na. Ti amo na nga ang imnanay anli pero dapat gid nga dumdumunta nga megahulat sa aton sini nga balay mga kabataan takaluoy kag base bala nga may ara man da mabungguan mo amay man breadwinner pa bauti amo na kay Favelson dapat maghalon gid sa pag drive. Thank you kay Favelson.
1: Sa mga nanay kay Favorite ang ato, sa mga balita, no, ikan sa patrol, niya ginadulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, Bitterwire, DTX, Evan, Driver, DTX, Coffin, sa Potracon, sa K5 Vincent Coralde, may naman sa K5 Wilson, Villana, para sa kampiyon niya balita sa Tisyo Publiko, kagalikawa sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM, live report!
0: Madamo ka salamat na K5 Wilson sa imo sining balita sa aton sining programa ng Foro de los Pueblos. Grabe ka K5, no? Kung makita mo dira sa mga CCTV footage, yung padala na kay Favelson, daw pamatsagan ko daw napiyungan ang pick-up.
5: Ala, no!
0: Pamatsagan ko sa pick-up, daw gintultol yung bago nga dalan, bla? Kaya ka katarong sa dalan, daw ka hindi man lubak-lubak. Hindi man dulom kay may solar street light man. Pero galing ito nag matumatong sa lakyan liko sa maling daan.
5: Ala, no.
0: So, K5, bang aga sa aton sinigang mga tagpalamati. Good morning sa kay Ma'am Cecilia Banson. Sa aton man sinigang mga tagpalamati, Milies La Chica Gador, Cerces Andres, and of course, ginatambiyaw mo natin sa isa kabayong aga, Aria. Good morning sa kay Rudy Yard Cabaluna. Shout out ko lang ako na sa awang maluto, tinula nga bang Roser Baugrab. Sana all! Namit na bala ang bangros, ha? Butangan mo sa puso. Butangan mo, puso kasaging bala. Bangros, puso kasaging, paitan, batuan, bo, nagaputi ang sabaw. Tapos ang kanoon mo, white rose nga bugasos, Mariusip.
5: Ala, no.
0: Pagkatapos, may ginalukit, kadrabi ka talaba, tapos sinamak mo, bago gidi mo, inabalangga, panimaho, gidang langkawas, tapos pusaan mo katumbal, bao, bao, bao.
5: Ala, no.
0: Ang tunga, nguro sa kilo, or duwa kalit siguro ka tigaan mo, do, ikaw lang guro makaubos mo, di ba? Kung dapat niya kay Fan Malungan, tagin ha, magtumar kita sa DTX 500 agod makontrola ang pagtaas ng inyo sinayang blood sugar. And of course, kinatami ang taman sa isa kamayo aga si Aria Rudyard Cabaluna. Shout out mga pita dra sa may Procrio Vista Village Barangay Takuling. Sa Cabaluna, family may aga dra sa inyo, Ma'am Cecilia Banson, good morning. Kagsibong man sa kay Probilino Marginio, may nga agadra sa inyo. Mom Choli Colado, good morning, Sir Red. Steady Pulse here, nagpamati sa may Barangay Felisa. Members ng Family Colado, kag sa aton dira nga mga listeners sa Barangay Felisa sa K5 News FM, madamo ka salamat, Mom Choli. And of course, sa kay Mirna Hambre, may nga agadra sa inyo. Ginapatam yan ni Ma'am Mirna, ha? Okay sa may Pubuluyo sa Barangay Salong, Kalumpang, Sudad sang Kabankalan.
4: Puro de los Pueblos.
0: At syempre, ginatamya utaban si Sir Ray Sindico. Kag always nagapabati sa aton si Ma'am. Uy, kumakita na na natabunan. Aragali yun, kita on sa idalom. Sus, Mario, si Ma'am Biggs Delphine, tapos na kuno pang laba, nagahigop na siyang mainit nga DTX Coffee Mix kay mapaseksi sa kuno. Bao, grabe. Oh, tuod na mamidag. Ay, kay pasiksi si Ma'am Biggs Delphine. Base ang tunga sa kilo, ha? Ikaw lang gaubos. Hindi yan, nag-diet na si Ma'am Biggs Delphine. Nenet Aradilia, good morning. Marilita Balvas, Kagmila Recta, Labaragan, nagapamati si Ma'am Indang Hilado Sarad sa Barangay Subag, still watching.
4: Puro de los Pueblos.
0: Ma'am Indang, may gagadra sa ino, of course, sa kay Ma'am Choli Colado, kag Ma'am Cecilia Banson. Uy, kay K5 kita, ay kita, ari ba kung di gyapon, nagapamati, kag nagalantaw, nagapanglaba, kag nagakaobo, gabi, kuha gyapon ba, Ma'am Biggs Delphine? So, kag K5, di magkalipata, karoon na sa apo na, ang aton sining League of Champions. Gina po sa labatan talaga ang Chicken at Baboy Terminal. Nga isa sa aton sining mga sponsor sa aton sining pagkaon, Chicken at Baboy Terminal. Kaya gina po sa labatan man aton ang Mr. Broast. Diba? Mr. Broast. Manamit nga manok. Kag syempre kaya K5, gina po sa labatan man aton ang Jollibee Foods Corporation.
4: Puro de los Pueblos.
0: Ma'am Leia Sausa, madamo ka salamat sa imo sininga pag-sponsor, pagtinguha mo bunigan ang mga pagkaon naton kag Regs Chicken Inasal. Do kalaw ay manang ihambal ko nga gusto nyo na nga magpahuway. Diba? Isa sa mga sponsors naton, Forest Lake Memorial Park, ginpasulod ni K5 Carla Defensor Longga, di ba? Kalo do ka subo man eh. And of course, Valia Car Transit ni K5 Michelle, di ba? Ma'am Jane Sibalios, madamo ka salamat. And of course, Attorney Mark Mayo, ang aton sininga City Administrator, and of course, Mayor Greg Sataya, through ka K5 Wilson Villena.
4: Puro de los Pueblos.
0: Nagpasalamat din kita. And of course, ang Handumana National High School Batch 2001 ni K5 Berto Gakit. Madamo-damo ka salamat ka K5, ha? Kag managtag karon, ha? Managtag karon sa ticket sa Magic Land!
4: Puro de los Pueblos.
0: O, gin-announce na, ho. 25,000 worth of tickets. Wow!
4: Puro de los Pueblos.
0: Malagaw kita duguro sa Magic Land, di ba? Masakay kita sa Ferris wheel to, di ba? Daw ang Magic Land, no, kaangay na ka K5, ha? Siyang daw lagaw, kawala Disneyland, nan? So, managtag karon sa nga ticket dito sa aton siling venue, courtesy of Magic Land, banga ka K5.
4: Puro de los Pueblos.
0: So, muna karon K5, ang aton siling event, karon sa gabi, nga dapat yung ibantayan. Padulong kamo sa may Bacolod City Government Center, Kaki 5. Kag syempre, ginapasalamatan man ato na aton sininga bossing Doc Ramil Uwi sa nagsuporta man sa aton sininga event karon Kaki 5, ang aton sininga League of Champions bossing Doc Ramil Uwi. Madam ko salamat. Arap man ang aton sininga VP for Operations or Vice President for K5DCFM Philippines Operations, Sir Eljan Castadio. And of course, ang aton sininga guwapuhon nga station manager, Sir Rod Spalma.
4: Puro de los Pueblos.
0: Kung hindi tungod sa aton sining Richard Gomez, nga station manager, SM Rod Spalma, hindi na maging maging posible ang aton sining event sa K5. From the start sa aton sining audition up to the last day, kung saniin nga pagkatigayuno na ang aton sining kompetisyon karon sa K5.
4: Puro de los Pueblos.
0: Ginatabyo ko lang sa isa kabayong aga, Mrs. Ging Salgado, nga nagapamati isubong sa aton sining aga, ha? Mrs. Gloryville Salgado, and of course sa kay mamang Gloria Tupas, kag sa aton sining mga sikiting, mga salawayon, nagailinaway sa balay. Sa kay Manong Arville Green Salgado, kag baby, ay di na na siya baby, kay dako na pasaway, no? Sa kay Blue Blue Cute Salgado, may nga agad na, kag sa kay Lisa Bantad Bangkilio, and of course sa kay Nang Vic Marivic Subugat, may nga agad na sa inyo kay K5. Madam-madam ko salamat sa inyo pagtutok. Romar Duran, monitor lang ako rin sa Mahinigaran, shout out Duran, kag Moreno Family, Melita Balvas, Edwin Montero, may nga aga Nenet Haranilia, may nga aga na si inyo Bibina Sanisit Cordero. Kag siyempre ginatamyo ko lang, ha, si Kagawad Narding Pagunsan, Kagawad Herman Amihan, subukman sa kay SK Kyle Desierto, Weko Dromal Behoy, nga nagpapati man subog sa aton, may aga na si inyo, ha, Behoy Family. And of course sa kay Chef Celis, former Kagawad Junjun Estrella, former Kagawad Jean Verde, ginatambyo taman former Kagawad Audi Zolaivar, F. Malihan, nga nagpamati man subog sa ato na, kaga subog man, ginatambyo taman sa isa kamayong aga, former Kagawad Ben Kadagat. Kaga syempre, ha, isa man kamayong aga ka K5, sa kay Manang Ellen Delphine, may aga sa inyo. Wala kita sa oras, sa ngalan sa kamon sining Chief Executive Officer Dr. Ramil Uwi, sa kalaman sa kamon sining VP for Operations K5 News FM Philippines, Sir Eljan Castanio, and of course sa kamon sining Station Manager Sir Rod Spalma. Ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko kay Kalingamon sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
4: gito. TTX 500.
7: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dok Ramil?
8: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
7: Mm-hmm.
8: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
7: Mm-hmm.
8: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag.

0: 500 kag may isi.
1: Mm. Kung kay isabla dok may hilanat ining upod sa kalabanan, nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo.
0: Bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu, kataro o mon cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang MITC. Ano ba lang ang MITC? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
1: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
0: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka MITC, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag MITC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
1: MITC. Ginabatsyag.
0: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amo nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag MITC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: Imong blood sugar test.
3: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
1: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
0: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, oak, bulin, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining itawag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa, musbaba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MITC.
1: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
0: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dira ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
4: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
1: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
1: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7, K5 News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Rojas City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na